0: EW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijjani Hassan ke marhaba bikum da jagorantar zangon farko na da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a wasu sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya muna tafi da shirin sharhunan bayan labarai wanda a cikinsa za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan jamhuriyar Benin da kuma 'yan Niger. Kan fatan su ga sabon shugaban kasar Benin ɗin Romuald Wadani wanda ya karɓi rantsuwar kama aiki a ƙarshen makon jiya. A jihar Bauchi da ke Najeriya kuwa bayan zaɓen fiddagwanin 'yan takarar gwamna, ɓangarorin da za su fafata da juna a zaɓen 2027 na martani ga junansu kan nagartar waɗanda za su tsayar. A kamaru kuwa hukumomi ne suka bankaɗo waɗansu kamfanoni sama da 200 da ke haƙar ma'adanai ta ɓarauniyar hanya. Sannan za mu leƙa Afirka ta Kudu inda ƙungiyoyin kare haƙƙin wato baƙin haure ke nuna shakku kan ingancin matakan kawo ƙarshen ƙyamar baƙi da gwamnatin ƙasar ke iƙirarin ɗauka. Akwai ƙarin wasu rahotannin duk a cikin shirin sharhunan bayan labaran waɗanda za mu kawo muku bayan na fara da sanar da ku halin da muka wayi gari.
0: DW labarun duniya.
1: Amurka ta bayyana fatan cimma yarjejeniya mai ƙarko da Iran cikin hanzari. Hare-haren Rasha sun haddasa ɓarna a ofisoshin kafafen yaɗa labaran Jamus na ARD da Deutsche Welle a Ukraine. Shugaban Majalisar Dokokin Senegal ya yi murabus a wani abu da ka iya ba Usman Sanko damar maye gurbinsa. Amurka ta bayyana cewa a Litinin ɗin nan har yanzu tana dab da cimma yarjejeniya mai ƙarko da Iran. Bayan da shugaban ƙasar Donald Trump ya nuna ɗari-ɗari game da hasashen cimma matsaya cikin gaggawa domin kawo ƙarshen yaƙin gabas ta tsakiya na dindindin. A lokacin da yake tsokaci kan wannan batu a birnin New Delhi na India, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce akwai kyakkyawan shiri akan teburi dangane da yiwuwar Iran ta sake buɗe mashigin Hormuz tare da shiga tattaunawa kan shirinta na nukiliya. Sai dai Rubio ya ƙara da cewa Amurka ta yi tsammanin samun labari mai daɗi tun daren jiya ko kuma watakila a yau Litinin, amma ya ce ba zai yi gaggawar tabbatar da hakan ba. Tuni dai hasashen samun wannan yarjejeniya ya sa farashin mai ya fara sauka a kasuwannin Asiya a safiyar Litinin ɗin nan, inda farashin ɗanyen mai na Brent da kuma WTI na Amurka suka ragu da sama da kashi 5 cikin 100. Kafafen yaɗa labaran Jamus na ARD da Deutsche Welle sun sanar da cewa hare-haren bama-bamai da Rasha ta ƙaddamar wa Ukraine a daren Asabar wayewar Lahadi sun haddasa gagarumar ɓarna a ofisoshinsu da ke birnin Kiev fadar gwamnati. A cikin wata sanarwa da kafar ARD ta fidda, ta ce harin ya lalata wani ɓangare na ɗakin yaɗa shirye-shiryenta da ke tsakiyar birnin Kiev, sai dai babu wani ma'aikaci da ke cikin ginin lokacin aukuwar hare-haren na cikin dare, waɗanda hukumomin Ukraine suka ce sun yi ajalin aƙalla mutane 4 a birnin na Kiev da kewayensa. Haka zalika an samu ɓarna a ofishin Deutsche Welle da ke Kiev, duk da cewa babu ma'aikata a lokacin, lamarin da babbar daraktar DW Barbara Masing ta bayyana a matsayin ma'auni da ke nuna irin mawuyacin yanayi da 'yan jarida ke aiki a ciki domin yaɗa rahotanni daga Ukraine. Sai dai duk da irin ɓarnar da aka yi wa ofisoshin kafafen yaɗa labaran, ARD ta ce za ta ci gaba da watsa shirye-shirye kai tsaye daga Ukraine ta hanyar amfani da hanyoyin fasaha na tafi da gidanka da kuma wasu hanyoyi na zamani. Cibiyar kula da yanayi ta ƙasar Saudiya ta yi hasashen cewa yanayin zafin rana zai kai wato tsakanin maki 42 zuwa maki 47 a ma'aunin Celsius a lokacin aikin hajjin bana, yayin da mahajjata ke fara ibadun sauke farali ga dangadan a birnin Makka da kewaye a yau Litinin. Ɗaya daga cikin muhimman ibadun hajjin da ake ganin za su fi wahala shine tsayuwar Arfa, wadda za a yi a gobe Talata, inda mahajjata za su kasance ƙarƙashin tsananin zafin rana a wani fili mai duwatsu. Sai dai domin kare lafiyar mahajjata, hukumomin Saudiya sun girke manyan na'urorin ba da iska a harabar masallacin Harami, tsarin sanyin da gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce babu kamarsa a faɗin duniya. Haka zalika an kuma tanadin manyan famfuna da na'urorin yayyafawa jikin ruwa da na sanyaya ƙasa, tare da rabon ruwan sanyi kyauta ga mahajjata. duk da yakin gabas tsakiya kimanin mahajjata miliyan 1,500 ne suka isa Saudiya domin gudanar da haji a bana wanda ke zama ɗaya daga cikin rukunnan addinin musulunci guda biyar kuma wajibi ga duk musulmin da yake da hali yayi sau daya a rayuwarsa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Majalisar Dokokin Senegal El Malik Ndiaye ya sanar da yin murabus daga mukaminsa a jiya Lahadi, lamarin da ka iya bude kofa ga tsohon firaministan kasar Usman Sanko da aka sauke a ranar Juma'ar da ta gabata domin meye gurbinsa. El Malik Ndiaye, wanda ake gani na kusa ne sosai da ga Sanko, ya ci ya dauki wannan mataki ne bisa radin kansa domin mutunta hukumomin gwamnati da kuma kare maradin kasar. A gobe Talata an gayyaci ƴan majalisar ta Senegal domin kada kuri'ar amincewa da dawo da Usman Sanko a matsayin dan majalisa tare da zaben sabon shugaban majalisar dokokin. Ana dai ganin shugaban kasar ta Senegal Basiru Diomaye Faye ya samu mulki ne ta dalilin tsohon abokin tafiyarsa Sanko, wanda aka hana tsayawa takarar shugaban kasa saboda hukuncin da kotu ta yanke masa. Kuma tun bayan hawansu kan madafin iko, alamun rashin jituwa a tsakaninsu ya fara fitowa fili har zuwa raba gari da suka yi kwata-kwata a ranar Juma'ar da ta gabata. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ko kuma OMS ta bayyana cewa fiye da mutane 900 ake zargin sun kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kamar da shugaban hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya sanar a cikin wani sako da ya wallafa a shafin X a daren jiya Lahadi, Mr. Ghebreyesus ya ce yanayin yayin da ake karfafa matakan sa ido na da dakile Ebola a Congo, an gano fiye da mutane 900 da ake zargin sun kamu da cutar, ciki har da mutum 101 da aka tabbatar suna dauke da ita, sai dai bai bayyana adadin waɗanda suka mutu ba. A wani sabon rahoto da ma'aikatar lafiya ta DR Congo ta fitar a ranar Asabar, ta ce annobar Ebola da ta barke a kasar a ranar 15 ga watan Mayu ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 204 daga cikin mutane 867 da ake zargin sun kamu da ita. Haka zalika hukumomin lafiya sun tabbatar da cewa nau'in cutar da ke yaduwa a Congo ana kiransa Bundibugyo, kuma a halin yanzu babu rigakafi ko magani na musamman da aka tabbatar yana warkar da wannan sumfurin kwayar cuta. Ƙarshen labaran kenan a halin yanzu, sai a gyara zama domin sauraron zango na gaba.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Masu sauraron mu, barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a shirin sharhunan bayan labarai. Sunana Khadija Ahmad Rufai. To a jira rahotannin namu, muna tafe da ra'ayoyin 'yan kasar Benin da ma na Niger kan rantsar da shugaban kasar Benin Romuald Wadani. A Najeriya kuwa za ku ji yadda a jihar Filato manoma da ke yankuna masu arzikin ma'adanai ke fuskantar kalubalen tsaro yayin da damuna ke ci gaba da kankama. Za kuma mu ji yadda a Kamaru ma'aikatar kula da ma'adanan karkashin kasa ta gano wasu haramtattun kamfanoni kusan biyu wanda ke aiki ba bisa ka'ida ba. Amma yanzu bara mu fara da batun siyasa a kasar Benin. An yi bikin rantsar da shugaban kasar Benin Romuald Wadani, biki wanda ya samu halartar manyan baki daga sassan duniya ciki har da Niger, inda Prime Minister Lamine Zaini ya halarci taron tare da tawagarsa. Daga gaya, wakiliyar mu Ramatu Isa Wanke ta tattaro mana ra'ayoyin 'yan kasar Benin da ma na Niger akan wannan batun.
3: A cikin jawabinsa, shugaban kasar Benin Romuald Wadani ya nuna cewa muddin ana son yaki da ta'addanci, to ko dole ne sai an hada kai tsakanin kasar Benin da kuma makwabtanta. Yace
4: a nos pays frères d'Afrique et d'abord a nos
3: zuwa ga ƴan uwan mu na kasashen Afrika, musamman ma makwabtan mu na yankin nan, ina so in musu gaisuwa da kasancewa tare da mu. Haka kuma ina so in sake jaddada sakon ɗan uwantaka daga al'umman kasar Benin. Na yi imani da cewa a wannan yankin da ke fuskantar barazanar ta'addanci, dole ne mu haɗa kai mu yi aiki tare. Ina so in sake jaddada aniyar kasar Benin na yin aiki tare da su ta hanyar ba da shawara da kuma haɗin gwiwa domin kawo ƙarshen wannan annoba.
4: La disponibilité du Bénin à agir de concert avec eux pour venir à bout de ce fléau.
3: Wannan jawabin da shugaban kasar yayi da kuma ma ziyarar da tawagar kasar Niger ta kawo ya sa al'umman kasashen biyu na Benin da kuma Niger nuna murnar su tare da fatan ganin gabar da ke tsakanin kasashen biyu ya kawo ƙarshe. Al-Mustafa Sulai dan kasar Benin ne ya ce fatan su shine kasar Benin kin da Niger su hada kansu don ganin an gudu tare an kuma tsira tare.
5: Kamar yadda tawagar Niger ta je Benin, to Allah ya ba su haɗin kai kuma su yi aiki tare, su gudu tare, su tsira tare. Saboda tsakanin boda da boda in babu jituwa babu daɗi, musamman mu da ke bakin boda nan ba mu ga jin daɗi tsakaninmu da abokanmu da ba a shiri. Saboda abubuwan da shugaban ƙasa ya faɗi su dukansu maganganunsu masu mahimmanci ne.
3: To shi ma daga nasa ɓangare Adam Salisu mazauni a ƙasar Benin ya ce daman suna jiran wannan ranar.
6: Dama abinda muke jira saboda tsakanin Benin da Niger babu wani matsala ta da ya kai kama a kewai ba su yi sulhu. Abu ne da ya zo ina tambana yanzu abubuwan nan suna wucewa.
3: To daga ɓangaren Niger ma da 'yan ƙasar na fatan ganin wannan sabon shugaban ƙasar na Benin zai kawo ƙarshen gaban da ya shafe kusan shekaru uku ana yin sa tsakanin Niger da Benin.
7: Kuma muna fatar a yi hulɗa tsakanin jamhuriyar Niger da jamhuriyar Benin na mutunta juna. Kowane ƙasa ya mutunta waccan ƙasa, kowane shugaban ƙasa ya mutunta waccan shugaban ƙasa. A zauna a yi hulɗa ta ƙwarai ta maƙwabtaka ta ƙwarai. Kuma a mai da hankali bisa gina Afirka.
8: Muna yi musu fata alheri. Kuma Allah ya kawo fahimtar juna tsakanin ƙasar Benin da Niger. Dan ƴan uwan juna muke rashin fahimtar ko ina yana taɓa shi. To Allah ya kawo kyakkyawan fahimta tsakaninmu ya sa abin da ya wuce ɗin nan ya zama abin da ake mantawa.
9: Mu dai abin da za mu ce mu ne mai fata alheri. Allah ya sa ya yi adalci cikin mulkinsa. Su haɗa kanshi kansu da shi da shugaban ƙasar Niger. Su zo su zauna su gane ma matsalolin da ke gudana. Tunda dama yau kowa ya san matsalar.
3: Abin jira a gani dai shi ne yadda al'amura za su kasance a tsakanin ƙasashen biyu nan gaba kaɗan. Ƙarshen rahoton kenan. Ramtu Isa Wanke daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
2: To yanzu kuma za mu je Jamhuriyar Niger inda ɗaliban ƙasar da ke karatu a Rasha ke ci gaba da kokawa dangane da halin da suke ciki na rashin samun alawus ɗinsu da batun wasu takardu da suka ce idan sun tambaya ba sa samun amsa daga ƙasar ta Niger tare da fatan hukumomi za su duba halin da suke ciki. Sai dai daga ɓangaren hukumomin kalaman ɗaliban ya zama na tamkar nuna rashin godiyarsu. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na ɗauke da rahoto.
10: Ga ɗaliban 'yan Nijar da ke karatu a ƙasar Rasha, tura ce ta riga ta kai ga bango har suka shiga tallata wannan matsaloli nasu don a saurare su da kunnuwan basira. Halilu Sani Mamman Kabiru shine shugaban ƙungiyar ɗalibai 'yan Nijar da ke karatu a ƙasar Rasha, ya ce matsalolin nasu sun hada da batun alawus ɗinsu da batun takardar fasfo da kuma sauran wasu takardu da idan sun yi tambaya ba sa samun amsa daga ma'aikatar kula da harkokin ilimi mai zurfi.
11: Abin da ya shahi alawus, idan kuka ɗauka promotion 2024-2025 sanka da ta zo har yanzu kimanin wata 21 babu alawus. Yanzu zancen da nake ma yaran da suka koma gida sun yi mutum 10 waga shekara. Kuma mafi yawancinsu yana da alaka da rashin alawus. Tunda babu alawus dole za ka kai wani aikin ƙarfi. In ka je kai aikin ƙarfi ka dawo ka kwanta ka gaji ba ka iya karatu. Dole ne an yi examen ka hwad. Mun gaya mu abu kama 'yan komite director sun yi shiru sun kyale. An ce ana so a samu da personnel ottoman qualifié. Cikin wanga abin ba za a samu su ba. A diba wanga al'amari wallahi a matsa muke.
10: Shi kuma ɗalibi Mahamudu Bubakar Hamza da shi ma yanzu yake ƙasar ta Rasha a tattaunawa da na yi da su ta manhajar WhatsApp ya ce ƙalubalen da suke fuskanta mai yawa ne.
12: Na farko waɗansu daga ɗalibai kuɗin ɗakunan da suke zama a university ba su iya biyan su. Na biyu waɗansu daga cikinmu ba su iya biyan kuɗin abinci ma sai an tallafa musu. Waɗansu daga cikin ɗaliban ma har kwaransu aka yi domin su koma ƙasarmu.
10: A cewar Lawali Usman, daraktan ƙasa mai kula da alawus na ɗalibai wanda kuma yake riko a matsayin babban darakta a wannan lokaci a wannan ma'aikata ta ANAP. Lallai mutum yana da izinin ya faɗi abin da yake so. Amma kuma dangane da ɗaliban Niger a ƙasar Rasha da ke batun sun yi watanni 21 babu ko kwabo, akwai gyara cikin maganar.
13: Ta wata 20 kaga sai ID man kamar an yi wata 20 ba a basu komi ba. Alhali in ka ɗauki shekara 2025 an 2025 sanka kinga wata 9 gaba ɗaya aka bada su. Na samu a ƙare da Army Academic Ventura Ventcat. Su Rasha suna cikin su ne ma ina jin cikin na farko wanda aka ba wata tarakin nan. Sun san san takardu suka ce ba a kulawa da su sai sun zo. To yanzu mu ANAP yanzu ya ci dan nawa gare mu ƙasashen waje. Dubunne ne yanzu muka ce mu zamu ta mai masa course kin neman takardu. Aikin mu muka yi koko neman takardun su muka yi. Kaga wannan ai ba shi. Sannan zancan passport da suke yi. Muna jakada can Rasha ko? Kenan can jakada ka wanda sai su gani. Shi ya san matakan da za shi dauka dan ya gama su wata kila da Ministry of Interior da su ne ke kula da harkar passport. Na ko na abu da ya kamata a yi musu ai musu.
10: Sanin kowa ne dai Niger ta fuskanci matsaloli na game da takunkumai daban-daban wanda sai yanzu sannan a hankali ne take farfadawa wanda ya ce sai fa an kasance masu juriya tare da kai zuciya nesa a kowane fanni.
13: ba ya ga yanda ake so, amma abu yana nan sannu-sannu yana komawa daidai kenan. Yanda sauran wasu kasashe suka yi hakuri, ya kamata jidan kin Rasha su ma su yi hakuri. Abubuwa suna nan suna gyaruwa, ina zuwa dan lokaci kaɗan, watakila ana mancewa da wani zancen bashi.
10: Daliban dai sun yi jan hankali tare da hannunka mai sanda ga magabatan kasar ta Nijar daga Koli, ganin cewa su ne fa manyan gobe, inda suka ce ya kyautu ofishin ministan kula da harkokin ilimi mai zurfi ya rinka sauraronsa da kunnuwan basira, tunda suna nesa da gida. Hakan zai kara musu nutsuwa da ƙwarin gwiwa na yin karatu har su samu su kai matakin da ƙasa take bukata. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar.
2: To idan muka koma Najeriya kuwa, bayan tsaye da 'yan takarar gwamna a jam'iyyu daban-daban a tarayyar Najeriya a jihar Bauchi, bangarori ne ke ci gaba da mai da martani ga junansu a game da nagartar 'yan takararsu ko akasin haka. Wakilinmu a Bauchi, Aliyu Muhammad Waziri, ya duba mana wannan batu cikin rahoton da ya aiko mana.
14: Muhammad Abdullahi Abubakar shi ne kasance dan takarar gwamnan jihar Bauchi a jam'iyyar APC, wanda kafin zaman nasa aka samu rigima a jam'iyyar musamman tsakanin waɗanda suke neman takarar. Lamarin da sai da aka kai gayyatar 'yan takarar zuwa birnin tarayya.

0: takashan da ake yi a Najeriya. Ya kamata a ɗebi jami'an tsaro kuma a nemi kayan aiki na zamani da kuma ingantattun na'urori da za su dinga hango duk wani mugu daga inda yake. In ba haka aka yi ba, ba za a samu bakin zaren ba.
1: Masu bibiyar lamura cikin jihar ta Plateau dai sun danganta cigaba da fuskantar hararen 'yan bindiga a ƙauyukan na Plateau da ƙoƙari na samun albarkatun ƙasa, yayin da wasu ƙabilu 'yan hasalin jihar Plateau ke danganta lamarin da ƙoƙarin raba su da mahallansu don kwashe albarkatun ƙasa da suke da shi. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa, daga Jos, Najeriya.
2: To daga Najeriya bara mu koma Kamaru, inda ma'aikatar kula da ma'adanan karkashin kasar Kamarun ta sanar da gano wasu haramtattun kamfanoni kusan 200 wanda ke aiki ba bisa ka'ida ba, wanda mafi yawansu na 'yan kasashen ƙetare ne. Wakilinmu Zakari Sadu ya aiko mana da rahoto.
3: A watan Maris na shekarar 2026 ne shugaban Kamaru Paul Biya ya bada umarnin kafa kwamitin bincike na haɗin gwiwa don bankaɗo masu cinikin zinari ba bisa ka'ida ba a kasar. Saboda irin sabanin alƙaluma da aka samu tsakanin halastattun masu fitar da zinari na ƙasar da kuma masu saya na ƙasashen waje, musamman ma hadaddiyar daular Larabawa, lamarin da ya sa Kamaru ta yi asarar kusan euro miliyan 250 kwatankwacin kusan sefa biliyan 164 na kudaden shiga na haraji kowace shekara. Domin gudanar da wannan binciken, an tura jami'an tsaron ƙasa da kuma ayyukan gwamnati nan take wuraren haƙar ma'adinai da ke yankin gabashin ƙasar da kuma wasu yankuna na Adamawa. Inda aka gano kusan haramtattun kamfanoni 200 masu hannu a safarar zinari ba bisa ka'ida ba, kuma kashi 95 daga cikinsu mallakin 'yan ƙasashen waje ne. Ministan ma'adinai, masana'antu da ci gaban fasaha kamar Farfesa Fukalisu Gentry ya yi kira da kamfanonin da su dakatar da ayyukan su nan take ba tare da bayyana yiwuwar ɗaukar wani matakin doka ko kuma kakkaɓa musu takunkumai ba. Ayyuka ba bisa ka'ida ba ne muke so mu dakatar. Muna buƙatar zinarin ya shaura a nan, ba za a iya amfani da shi muddin gwamnati ba ta da masaniya a kai ba. Wannan shi ne saƙon. Dr. Bareja Yumsi, masanin ilimin karkashin ƙasa a Kamaru, ya ɗaura laifin a kan gwamnatin ƙasar. Kusan ayyukan Kamaru ne ke bi ta hanyar da ba su dace ba. Ku yi tunani ku gani, ton 15 shi ne ton 15,000 kwatankwacin sefa biliyan 900. Wani asarar kuɗin shiga da Kamaru ke yi yawancin lokaci na da alaƙa da rashin kishin ƙasa ga waɗanda shugaban ƙasar ke naɗawa, duba da sama da faɗi da ake yi da dukiyar ƙasar, wanda yana ɗaya daga cikin al'amuran da suka lalata tattalin arziki har yana kaiwa a ciwo bashi don wasu ayyukan ƙasar, inji Dr. Bareja Yumsi. Kuɗin da ake asarar na da yawan gaske. Yau a rahoton da aka fitar ya nuna cewa kudaden shiga na haraji na ma'adinai a kasafin kuɗinmu na ƙasar kaso ɗaya. Bayan haka, ƙasashe da suka sanar cewa sun sayi zinari ton 15, wani asara ce mai yawan gaske. Yau kuɗin zinari a kasuwannin duniya ya haura. Duk wata kasuwar zinari na da riba. Kawo yanzu rahoton gwamnati ya nuna cewa kilogram 953 na zinarin ƙasar Kachal aka fitar. Wannan rahoto ya saba wa binciken da ya nuna cewa zinarin da aka fitar ya ninka sau 600 akan zinarin da aka fitar ba bisa ka'ida ba daga ƙasar. A cewar wasu bayanai da ma'aikatar ta fitar, 'yan ƙasar China ne ke jagorantar mafi yawan kamfanoni da ke aikin da ba bisa ka'ida ba. Zakari Sadu, GW sashen Hausa, daga Duala, Kamaru.
2: Idan muka bar Kamaru kuwa, mahukunta Afirka ta Kudu ne suka yi alawadai da tashe-tashen hankula na kin jinin baki wanda ke ƙara taɓarɓarewa a sassan ƙasar. Sai dai ƙungiyoyi masu kare haƙƙin baƙin haure na aza ayar tambaya kan ko shin matakin da gwamnatin shugaba Cyril Ramaphosa ke ikirarin suna ɗauka sun isa kawo ƙarshen wannan matsala. Binta Aliyu Zurmi na ɗauke da ƙarin bayani. Afirka ta Kudu ta jima tana fama da tashe-tashen hankula masu nasaba da ƙyamar baƙi, musamman ma al'ummomin kasashen Zimbabwe da Najeriya da Somalia da Habasha da Malawi da Mozambique da Ghana da kuma Zambia. A baya sun fuskanci munanan hare-hare da ma ƙone-ƙonen ƙaddarorinsu daga wajen wasu 'yan ƙasar masu da'awar sun cika musu ƙasa tare da mamaye ayyukan yi a fannoni da dama. A shekarun baya, sama da mutane 60 ne aka kashe a tarzomar ƙyamar baƙin haure da ta ɓarke a shekarar 2008.
4: Lagos yayin da irin wannan tashi-tashin hankulin suka sake kunno kai a shekarun 2015 da 2016 da 2019 har ya zuwa na baya-bayan nan. Shugaba Cyril Ramaphosa ya ce gwamnatin sa ba za ta saurara wa bata garin da ke tayar da tarzoma suna nuna kiyayya da kyama ga ƴan kasashen waje mazauna kasar ba, inda ya bada tabbacin kare al'ummar kasashen Afirka da ke cikin kasar sa. To a mafi akasarin lokuta al'umma Afirka ta Kudu na alakanta waɗannan tashi-tashin hankulan da buƙatar su ta neman baki su fice daga kasar bisa zargin sun karbe musu ayyuka da kuma alakanta su da laifuka iri-iri a kasar. A cewar Lauren Landau, babban mai binciken kaurar jama'a a Jami'ar Witwatersrand dake Johannesburg, a wata kasida da ya wallafa, bakin haure ba su ne tushen kalubalen da Afirka ta Kudu da al'ummar take fuskanta ba. Akwai karancin bayanai ko ma shaidu dake alakanta matsalar kasar da baki. A yayin da masu bincike ke jaddada cewar wannan matsala ba ta da alaka da baki, gwamnatin Afirka ta Kudu ta fito ta yi Allah wadai da cin zarafin da baki ke fuskanta, kuma tana kokarin daukar kwararan matakai domin kare bakin hauren. A tattaunawar sa da tashar DW, ministan harkokin wajen kasar Roland Lamola yayi gargadi game da harin da ƴan kasar ke kaiwa baki. A cewar sa, ba hurumin su bane ya daukar matakin korar baki da suka ce da yawan su ba su da cikakkun takardun izinin zama a kasar. Kungiyoyi masu fafutukar kare bakin haure a Afirka ta Kudu sun dora alhakin karuwar wannan matsala ta harin da ake kaiwa baki, ana kona musu kaddarori akan ƴan kungiyar Operation Dudula da ma rashin daukar muhimman matakai daga bangaren gwamnati. Vizumuzi Sumbada, shugaban kungiyar masu fafutukar kare ƴan gudun hijira ta African Diaspora Global Network, yayi gargadin cewar wasu matakan gwamnati na kara saka baki a cikin hadarin hare-hare daga waɗannan kungiyoyi.
2: To da wannan rahoto na Binta Ali Zurmi ne ma za mu rufe labulan shirin. A madadin abokan aiki da suka tallafa wurin kammaluwar shirin, sunana Khadija Ahmadu Fa'i. Nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: Suna na Binta Aliyu Zurmi kuma tare da abokin aiki na
1: Musa Tijjani Ahmad.
0: Muke farin cikin kasancewa da ku.
1: To Binta barka da warhaka. Da fatan ana ci gaba da shirye-shiryen shagulgulan bikin sallah. To ina ganin Binta kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu faro da karin magana wanda ke da alaka ko kuma jibi da ƴan siyasa. Binta, kin shirya?
0: Na shirya Musa.
1: To bari mu je kowane gauta.
0: Ja ne.
1: Kin tabbata jan ne.
0: Haka dai karin magana ta ce.
1: To kowa ya iya allansa.
0: Ya wanke.
1: Iya ruwa.
0: Fidda kai.
1: Sabo da kaza.
0: Baya hana a yanka ta.
1: Komai nisan jifa.
0: Ƙasa zai faɗo.
1: To Binta, waɗannan karin magana dai suna da alaka ko kuma suna da jibi da yanayin yadda aka gudanar da zaɓuka na fidda gwani a sassa daban-daban na tarayyar Najeriya. Mun ga yadda girma ya faɗi, yadda raƙumi ya shanye ruwan ƴan tsaki kenan a wasu daga cikin jihohin Najeriya, musamman yadda suka gudanar da zaɓukansu na fidda gwani. Binta, ta ina za mu fara?
0: Musa, mun ga kuma yadda tsintsiyar jam'iyyar APC wacce bata share ƴaƴan hamayya ba, har ma da ƴaƴan gidanta ta shashare su gabas da yamma.
1: Haka, duk da na ji ƴan siyasa suna ta wannan karin, kin san duk lokacin kakar zaɓe akan zo da salo da sarrafa harshe wajen yadda ake gudanar da al'amura. Na ji an ce an yi kwarfiya.
0: A kwarfiya, haka fa, an ce an kwarfawa ne, an kwarfawa ne.
1: Haka. To ina ganin Binta sai ke jama mu je ta ina za mu fara gabatar da shirin.
0: To da farko zan fara da tasirin zaɓukan fidda gwani kamar yadda muka bayyana wajen fitar da ƴan takara a Najeriya da kuma yadda za su kasance zakaran gwajin dafi a zaɓen shekarar 2027.
1: To Binta, tun da kin yi zancen tasiri musamman yadda zaɓen fidda gwani ke kasancewa a demokaradiyya, kusan yana da matuƙar tasiri saboda idan aka tabbatar da gaskiya da adalci shi ke tabbatar da makomar ita wannan jam'iyya. Idan kuma aka san hakan, za ki ga da yawa daga cikin ƴan jam'iyya, in yi amfani da kalmar da ƴan siyasa ke yawan faɗa, wato kalmar mafita, za ki ji ɗan siyasa idan bai samu dama ba, idan aka yi mai ƙarfa-ƙarfa, idan aka yi amfani da ƙarfi wajen hana shi wannan dama, za ki ji ya yi amfani da cewa zan nema wa kaina makoma ko zan nema wa kaina mafita da ni da jama'ata.
0: Kazalika za mu duba yadda sulhu ke neman zama barazana ga makomar ƴaƴan jam'iyyar APC mai mulki. Alal misali, ta yadda aka yi amfani da ƙarfi wajen murƙushe wasu daga cikin ƴan siyasa da suke da tarin mabiya.
1: Gaskiya ne. Kamar ni zan iya ba da misali kamar da jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Akwai ƴan siyasa da dama waɗanda sun gawurta, suna da matasa, suna da mata, kuma sun daɗe a cikin harkoki na siyasa. To amma an yi amfani da, kamar yadda kika ce, batun sulhu wajen sauya musu tunani dangane da manufar da suka ɗauko. Misali, akwai AA Zaura wanda fitaccen ɗan siyasa ne a jihar Kano, shi ma an yi amfani da abubuwan da aka yi amfani da su wajen yanke masa hanzari dangane da zama sanatan Kano ta tsakiya. Idan muka koma Kano ta kudu, akwai Kabiru Alasarrum wanda shi ma yake da sha'awar wannan kujera, amma saboda yanayin yadda aka yi amfani da batun sulhu da wasu dabaru da wasu sadabaru wajen shi ma aka baiwa kawo su mai ladama domin ya ci gaba da jagorantar wannan kujera. Haka a dai jihar Kano, idan na sake ba da misali, akwai hamayya da ke tsakanin injiniya Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo da sanatan Kano ta Arewa kenan, wato Barau Ai Jibril wanda aka fi sani da Maliya.
0: Musa, kasan a wannan karan ne aka samu yawaitar wannan sulhu da aka yi ta kira consensus ba? Irin a bar mu a hau teburi kamar yadda kai bayani, a bar mu wannan, a bar mu wannan, kuma da yawa mutane suna ta korafin cewa a lokuta da dama ba a duba kaman wannan misali na farko da ka bada, AA Zaura nan da kace yana da tarin mabiya kuma an ce yayi rawa gani, amma duka ba a duba wannan abun ba.
1: Duk da idan aka yi zancen kamar tarin mabiya, kamar su bangaren kamar tsohon gwamnan jihar Kano, wato Malam Ibrahim Shekarau, to kin ga shi ma za a iya cewa shi ma kat ne, shi ma ya zama shakundum kasancewar ya taba zama lamba ɗaya a jihar Kano, kuma ya taba rike wannan kujera. Kin ga idan ana zancen mabiya, shi ma yana da mabiya. Kawai abin da ake bukata a zancen sulhu shi ne da wane ku zo ku zauna ku fahimci juna domin ku fitar da matsaya.
0: To Musa, kan wannan batu bari mu je ga rahoton da Nasiru Salisu Zango ya aiko mana daga kanan Dabo.
1: To na zaci yayi za mu je kamar Zamfara ne ko kuma sauran jihohi.
0: Bari mu fara zuwa Kano.
1: To shikenan, to mu je Kano mu ji me Zango yake cewa.
2: Yayin zaben na fitar da gwani a Kano, an gano yadda tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau da ke zaman sabon shiga a jam'iyyar ta APC ya murkushe Abdulsalam AA Zaura da ake masa kallon dan gargajiyar jam'iyyar da ya dauki lokaci yana wahalta mata. Haka kuma an ga yadda connection da ofishin mataimakin shugaban kasa ya zame wa mataimakin shugaban majalisar dattijan Najeriya Barau Jibrin Maliya silar samun saukin murkushe tsohon minista Abdullahi Muhammad Gwarzo wanda ake ganin da har an je bakin akwatu da wata kila labari ya sha bang. Haka kuma an ga yadda wani dan takara da aka hakurkurtar da shi a fage ya fashe da kuka a gaban jama'a saboda dacin bankare shi da aka yi ya bar takarar da sunan maslaha. Wannan kadan ne daga misalan yadda aka gudanar da maslahar kaucewa zaben kato bayan kato a jam'iyyar ta APC mai mulkin jihar Kano. Mujahid Zaitawa dan gwagwarmaya ne dake jagorantar kungiyar matasan Arewa ya ce dama babu mamaki dan Barau Jibrin yayi amfani da kujerarsa wajen kaucewa zabe da rungumar tsarin maslaha ko kuma consensus.
3: Mutanen Kano ta Arewa za su kalli abin da fuska biyu. Kaga yarfan da aka rinkai wa Barau cewar ya bada gudunmawa wajen cire Abdullahi Gwarzo daga minista a matsayinsa na Kano ta Arewa da dawo da kujerar Kano Central za su kalle ta tunda ranar biyan bukata ce su kalli wannan fushi. Sannan za su kalli a matsayin Abdullahi Gwarzo wajen dawo da shi kan tsari na biyan sa da wancan rashin da yi.
2: A yankin Kano ta Kudu kuma an so kai ruwa rana tsakanin tsofaffin abokai sanata Kawu Sumaila, sanata mai ci a yankin, da kuma dan majalisar Rano Kabiru Alasarrim da ya nuna sha'awar kujerar abokin nasa Kawu. An dai kai ruwa rana kafin daga bisani gwamna Abba Kabir Yusuf ya shiga tsakani. Har ma Kawu Sumaila ke cewar dama shaidan ne ya so shiga tsakanin su da aminin nasa.
4: To tunda mu mutane ne ba ma'asumai ne ba, babu mamaki idan wani abu na sabani ya faru. Abinda zai zama ba maki na bakin ciki shine a ce mun kasa yin maslaha ko wani ya kasa yi mana maslaha.
2: To amma a ra'ayin masana kimiyyar siyasa irin su Farfesa Kamil Sanfage na Jami'ar Bayero da ke Kano ya ce wannan tsari ya saba da tsarin demokuraɗiyya domin karfa-karfa ake yi wa 'yan takara.
5: Tsarin babu adalci a domin inda a ce wanda za su yanke hukunci za su tsaya ne kamar a matsayin alkalai ba ruwansu da wani bangare. To wannan zai zama da ɗan dama-dama wai kibiya a ido. Amma a ce mutum wa'anda za su yi maslahar suna da waje ‘yan bora da ‘yan bowa, to kaga ba adalci. Wannan kuma shi zai haifar da ƙorafe-ƙorafe.
2: To amma a nasa ɓangaren shugaban jam'iyyar APC a Kano Umar Haruna Doguwa ya ce babu wanda aka yi wa ƙarfa-ƙarfa domin duk wanda ya janye ya janye ne bisa raɗin kansa.
6: Bari mu ba ka misali guda. Yanzu Garba Yusuf ya yi takarar sanata amma bai samu ba. Amma jiya shi ya je jagoranci kwamitin da aka tabbatar da Kawu Sumaila a matsayin ɗan takarar sanata. Ai kaga babu tusa sawa wannan. Amma matsala abin da ya sa mutane suke faɗan wannan a saboda mutane an ɗora su a wani tsari irin na baya a ran da muka baro cewar don dole ake wa mutane ko kana so ko baka so ga abin da aka yi in kana in baka yadda baka tsallaka titi.
2: Yanzu haka dai an cimma yarjejeniyar maslaha a dukkanin mazaɓin sanatoci uku na jihar Kano da kuma mazaɓin 'yan majalisun tarayya guda 20 daga cikin 24 da ake da su a jihar. Sauran huɗun kuma da maslahar ta gagara an yi zaɓe ƙato bayan ƙato. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.
0: To Madalla Musa, Nasir Salisu Zango kenan daga Kano Dabo.
1: Kuma gaskiyar lamari kamar yadda na saurari rahoton yawa bangarori daban-daban na siyasa yawa kowa adalci. Mun ji muryoyin 'yan siyasa da dama kuma mun ji muryar masana kan al'amuran da suka shafi wato demokuraɗiyya musamman muryar Farfesa Kamilu Sanfage kin ga bayani mai kyau musamman dangane da batun yadda ake amfani da ƙarfa-ƙarfa da sunan sulhu.

0: To Musa, yanzu kuma bari mu duba yadda fitattun ƴan siyasa suka fuskanci yankar kauna a zabukan fiddagwani. A misali a yankin Niger Delta.
1: To alal misali ma ba wai yankin Niger Delta ba, ko a shirar arewacin Najeriya, madauki jihar Gombe dake shiyar arewa maso gabashin Najeriya, inda aka yi karan batta tsakanin jam'iyyar APC ko kuma shugabannin jam'iyyar APC da ma al'umma da kuma tsohon minista wato Isa Ibrahim Pantami, ta yadda ya rasa tiketin tsayawa takara da kuma tsohon gwamnan jihar Gombe wato Muhammad Danjuma Goje, wanda shi ma ya rasa tiketin tsayawa takara. Kamar yadda kika fara shimfiɗa kan yankin Niger Delta, shi ma akwai gwamna Sim, shi ma kin ga irin kalubalen da gwamnan yake fuskanta da ministan Abuja wato Yusa Moke,
0: wannan matsala ta su ji takici ne. Haka
1: akwai Jack Rich, wanda tsohon dan takarar shugaban Najeriya ne a zaben shekara ta 2023, wanda yanzu ya fito neman sanata, amma shi ma ya fuskanci fushin ministan Abuja in ya samu ke.
0: To Musa, da wannan bayanai naka na yankin Niger Delta, bari mu je ga rahoton da Muhammad Bello ya aiko mana.
2: Katin ginin da aikin tantance 'yan takarar na jihar Rivers sai gudana kenan, kuma 'yan takarar mukamin majalisun jiha da na tarayya su 94 suka hallara don tantance su, wadda daga ƙarshe 'yan takara 33 ne kawai aka nuna sun samu nasara. Sannan dukkaninsu 'yan bangaren ya samu wiki ne. Ragowar su 65 da suka hada da na bangaren gwamna Sim Fubara sun karke ne da hasarar miliyoyin naira da suka yi cacar siyan fam da 'yan kunji-kunji. Labosi Yama Bana na cikin 'yan takarar da bai ci nasara a tantancewar ba.
3: The nomination form 5 million, expression of interest form 1 million and other administrative.
2: Yace kudin fam naira miliyan 6, fam na nuna sha'awar takara kuma naira miliyan 1 da sauran kunji-kunji, inda kudi ya kai naira miliyan 7 zuwa 8 da muka kashe. Ga yaudara, gaskiya an zalunce mu, abin ya yi mana zafi.
3: Exploits Nigerians.
2: Akwai da zargin nuna son zuciya da kare muradan kashin kai na gaggan 'yan siyasa masu juya al'amura, domin da damun waɗanda ake cewar an tantance ba su takarar ana alakanta su ne da ƙarfin uwayen gidansu na siyasa. Wasu da kuma ba su samu nasara ba, ana zargin yin waje da su ne daga fagen na siyasa sakamakon ƙarfin da ake ganin suke da shi, ko ƙara ƙarfin da za su yi a fagen na siyasa, yayin da kuma wasu ana ganin ba su hidimta wa jam'iyya sosai ba. Gaggayen siyasa dai masu kuma ƙasaita da kuɗi, irin su Tim Jack Rich da ma ya taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa, da irin su Dumo Lulu Briggs da 'yan majalisar ƙasa a yanzu wato Awaji Enonbek Abiente da Boma Goodhead, dukkaninsu sun faɗi tantancewar a jihar ta Rivers, kuma ba wanda suke zargi sai ya samu wiki. Sakataren yaɗa labaran jam'iyyar APC a jihar dai, Chibike Ikanga, cewa yi. Tace duk wasu kurakurai a aikin tantancewar za a gyara su. Daga dukkanin alamu dai, gwamna Fubara da yanzu ke ƙoƙarin sa ƙafa ya yi fatali da yarjejeniyar da ya cimmawa da ɓangaren tsohon ubangidansa ya samu wiki, na ci gaba da fuskantar kalubale na karbuwa a jam'iyyar ta APC. Kuma ko da yake jam'iyyar ta APC ta tantance shi don sake tsayawa takarar ta gwamna, da alamu tantancewar je kana yi ka aka yi masa, domin ko ya samu wike da ke ci gaba da kafewar ba Fubara ba sake koma mukamin gwamna, ya tsaye da 'yan takara ta gwamna a jam'iyyin biyu wato APC da PDP a jihar, kuma dukkaninsu an tantance su. Wannan wani tsohon dan bindiga ne da ke goyon bayan Fubara, ya ce har yanzu Sim Fubara na walagigi ne kawai, domin jam'iyyar APC har yanzu ba ta karbe shi ba. Sai Rayibe, dattijan jihar ta Rivers ne da Sim Fubara ke damawa da shi. Ya ce za a tsaye da 'yan takara, kuma jam'iyya za ta nuna wadda zai tsaya mata a babban zaɓe. Daga bisani za a ga abin da zai biyo baya. Ina wannan magana ne ba wai don Sim Fubara ba, sai fa don jihar mu ta Rivers. Can ma a yankin kudu maso gabas, Cubana Chief Priest din nan wato Pascal Okechukwu, hanshakin matashi mai kuɗi da kuma ke cikin ƙungiyar Tinubu Dawo Dawo ta City Boys Movement, shi ma bai ci nasara ba a zaben fidda ɗan takara da ya gudana a jihar su ta Imo a jam'iyyar ta APC. A jihar Rivers dai, ya samu wike ya kasa ya tsare, inda ba wani mai rawar gabar hantsi a siyasar jihar face fa shi da mukarrabansa. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To Binta, kin ga kamar yadda muka yi hasashe, kin ji kusan duk a rahoton na Muhammad Bello, shi ma ya yi adalci sosai musamman dangane da yanayin yadda al'amura suke kasancewa a shiyar yankin kudancin Najeriya, musamman kudu maso gabashin Najeriya. Ya gaya mana halin da ake ciki a Imo da irinsu Anambra da irinsu Enugu da su jihar Delta da makamantansu.
0: Haka Musa, ai siyasa aka ce wai idan kana son ka san tarihinka ka shiga siyasa. Kuma ita siyasa ba ta da wai maki na dindindin, ba ta da masoyi na dindindin. To jagaliya a tsakanin mata da matasa a siyasar Najeriya wani abu ne ma da ya kamata shi ma mu duba, Musa.
1: To Binta, yana ganin musamman dangane da kin yi zancen jagaliya. Jagaliya kalma ce da 'yan siyasa suke amfani da ita, ko kuma masana demokaradiyya wajen alakanta mutanen da suke wuce gona da iri, musamman masu fashi da fashin wani kan al'amuran da suka shafi siyasa. Galibi kuma an fi samun mata da matasa waɗanda suke fashi da fashin wani wajen ɗaukar matakai ko kuma ɗaukar doka a hannu. Da wasu lokutan sukan yi amfani da makamai da harkar daba da makamantansu a duk irin waɗannan al'amura da suka shafi jagaliya.
0: Musa, haka yake na tattauna da Hafsat Aminu Adhama, mataimakiya ta musamman ga gwamnan Kano akan ilimin mata da ƙananan yara. Hafsat, ya zaki bayyana ƙarfin tasirin ƙuri'un mata a makomar siyasar Najeriya.
4: A siyasar Najeriya dai gaskiya mu abinda muka gani, musamman tun da na fara siyasa daga grassroots, tun daga mazaba, tasirin mata a siyasar Najeriya yana da ƙarfi sosai, don su suke fito da mata su yi zaɓe, su suke shiga loko da saƙo da gidaje su fito da mata a yi campaign, sannan kuma su fito da su ranar zaɓe.
0: Mata da matasa sun shiga harkokin siyasa saɓanin shekarun baya, shin kin gamsu da irin rawar da mata suke takawa?
4: Eh, to ga mu dukkanmu misali ne na shigowa siyasa mata da ƙananan shekaru. To alhamdulillah, gaskiya ana taka muhimmiyar rawa sosai, sai dai har yanzu akwai koma baya wajen participation ɗin mata kamar yadda ya kamata. Muna buƙatar ya zamana a ce akwai mata da yawa fiye da yadda muke da su a yanzu. Muna da buƙatar ya zamana akwai mata da yawa, ya zamana suna taking space, ya zamana duk inda aka shiga a cabinet suna representing da yawa. Mun shigo da yawan mu, mun zo muna ana damawa da mu daidai gwargwado yadda ya kamata. Amma gaskiya na farko mun yi kaɗan, yawan mu bai da yawa. Na biyu kuma akwai ɗan wannan stigma ɗin, ana ɗan ƙyamar mata a cikin harkar. Amma ba wai sosai ba gaskiya, musamman idan mace ta kama kanta. Kawai dai mukaman da ya kamata a ce da yawa mata suna riƙewa, har yanzu kamar ba mu kai wannan matakin ba.
0: A Kano a baya-bayan nan an ga mata na abubuwa da dama inda suke ta ɗaga ɗan kamfai. Me za ki ce game da wannan al'amarin?
4: Maganar gaskiya, abin da waɗannan mata suka yi ba abu ne da ya kamata ba, don ya saba da al'adar mu da addinin mu da tarbiyyar mu ta Hausawa, Hausa Fulani, da muka taso a jihar Kano. Ba abu ne da muka saba gani ba, kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ake buƙatar ya zamana mata da yawa sun yi ilimin yadda ya kamata. Shi kansa mai girma gwamna ya yi condemning wannan act ɗin, abin da suka yi ba abu ne da ya kamata ba. Kuma yana daga cikin abin da isa ni kaina mukamina na babbar mai taimakawa gwamna akan ilimin ƴaƴa mata, nike kokarin ganin mun tabbatar da cewa mata tun daga ƙananan shekaru sun yi karatu, sun samu wayewa ta ilimi da addini da abubuwa makamantan wannan. So ina ganin gaskiya an ɗan samu mata ne waɗanda suke da kamar ƙarancin gogewa ta rayuwa ko kuma gogewa ta ilimi, wanda kin san in aka samu wannan nakasin sai i zamana kusan mutum yana iya yi kusan komai gaskiya. Amma muna sa ran gaskiya tunda an ja musu kunne ba za mu sake ganin abu makamancin wannan a gaba ba.
0: An gudanar da zaɓukan fidda gwani a jam'iyyu daban-daban. Shin Hafsat, kin gamsu da nasarar da mata suka samu duba da cewar kamar yadda kika yi bayani a baya mata su ne suke yin zaɓe?
4: Kwarai da gaske. So a jihar Kano, tunda ni ina Kano zan yi focusing akan Kano, gaskiya a wannan karan dai ba mu samu wakiltun mata yadda ya kamata ba. Sai dai ƙalubalen kusan zan iya cewa gaskiya daga gare mu ne, tunda da yawa wasu zaka ga suna da ƙalubale daga gida ko iyaye ba za a basu wannan damar su fito su dama su yi takara kamar yadda maza suke yi ba. Wasu kuma mazansu ne suna da aure, suna da ƴaƴa, ba za su basu wannan damar ba. Wasu kuma suna jin tsoro ne ba wai damar suka rasa ba, amma suna jin tsoro saboda mun kai wata gaba a siyasar Kano da gaskiya siyasar mu ta zama akwai cin mutunci da yawa. Da yawan matan da suke da mutunci, suke da ilimi, suke kokarin kama kansu, suna shakkar su fito a dama da su saboda irin gudun irin wannan cin mutuncin. Amma daga bangare na siyasa da bangaren gwamnati da kuma jam'iyya mu da muke da ita a nan jihar Kano, gaskiya zan ce mun samu wannan kalubale ko kuma an tauye mu ba, saboda mun gani a baya yadda mai girma gwamna ya ba wa mata dama tun daga kan appointments da yi. Mukamai da ya bayar a gwamnatinsa a tarihin Kano ba a taɓa samun gwamnatin da ta ba wa mata wannan mukamai da yawa kamar haka ba. Sannan kuma mun ga yadda aka ba wa mata dama, muka sabata shugaban ƙaramar hukuma ta farko a Kano. Baya ga haka kuma bayan ta zama shugaban ƙaramar hukumar, still aka kuma empowering ɗinta ko kuma aka kuma ba ta ƙwarin gwiwa, aka ba ta shugabancin ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi, abin da muke cewa ALGON. So hakan kuwa daga ɓangaren gwamnati gaskiya ana ƙoƙarin ba mu wannan damar. Ina ganin na ƙasin ya fi daga gare mu, sai kuma daga 'yan siyasa na ƙasa. Kamar yadda na faɗa miki, na fara siyasa daga ƙasa ne har na yi human leader. So daga ƙasa kuma za ki ga akwai wannan ƙalubalen, tunda yawanci daga ƙasa ake yin consensus, daga ƙasa ake fitar da mutanen da suke members na caucus da ake magana. Za ki ga su yawanci waɗanda suke ƙasa ba sa regarding mace, suna ganin kamar mace a siyasa ko bata kai ba ko wani abu makamancin wannan. So ina ga daga sama waɗanda suke da gogewa ta ilimi da ta siyasar kanta sun fi ba wa mata dama akan 'yan siyasa na ƙasa.
1: To Madalla Binta, na ji tattaunawarku da Hafsat Adahama, na ga ta fi mai da hankali kan al'amuran da suka shafi mata musamman matasa.
0: Musa kazalika kuma kaji ta yi bayanin cewa wai a karin farko an sa a wannan gwamnatin ne ta Kano aka sami mata da suke baiwa gwamna shawara da dama. Ta bayyana cewa daga grassroots ƙasa nan ne aka fi kyamar mata a siyasa, kuma tana ganin akwai buƙatar a ce mutane sun aje wannan batun kyama da duba me matan za su kawo na cigaba.
1: To Binta, har yanzu dai dangane da wannan batu, akwai wata tattaunawa da abokin aiki Uwais Abubakar Idris yayi da tsohuwar ministar mata a tarayyar Najeriya. Ita kuma ta yi bayani ne musamman dangane da halin da mata suke ciki, ta yadda maza suke kaka gida kan al'amuran da suka shafi siyasa da kuma tsadar demokradiya. Yana nufin Pauline Talen kenan, wacce take tsohuwar minista daga jihar Filato.
5: Da muke ciki a Najeriya yanzu game da siyasa, wanda ƙwararrun masu zuciyan bauta wa ƙasa an takure su don ba su da kuɗi. Masu kuɗi sun riga sun mamaye ko'ina, sun takure. Abinda talaka da jama'a ke so da yake ba su da kuɗi ba za su samu damar yi ba. Musamman mata gaba ɗaya ma ba su so su ma su ci sunan mace. Babban hasari na nan, domin mace uwa ce. Duk abin da mace za ta yi, duk kukan da za ta yi a majalisa don al'umma ne. Namiji kuwa kai ka sani.
0: Ta Madalla Musa, kaji yadda dai kamar yadda Pauline Talent ta yi magana, yadda tsadar tikitin fom ma
1: da ma tsadar demokradiyyar gabaki ɗaya, yanayin yadda ake gudanar da al'amarin da suka shafi
0: siyasa
1: a Najeriya.

0: To madalla idan da wani yane na zamantakewa da za a ce yana ciwa jama'ar jihar Kano tuwa a ƙwarya ai babu kamar karancin gidaje musamman ma dai na haya da sauran muhimman bukatun rayuwa saboda karuwar masu shigowa kanan domin zama Malam Dahir Adam Abdullahi ya taba zaman gidan haya amma a yanzu yayi nasa zama ne na tarayya mai cike da kalubale a cewar sa
1: to tarayyar ma iri ce tarayyar zaman mutum uku hudu biyar kaga ai
2: da ko tarayyar zaman mutum biyu ce wata da dadi in dai ga ɗakin ka ga ɗakin sa ko za a zauna zaman lalura ne kawai
1: to ai wata tarayyar wata kin zaka tarar ban ɗakin mutum da cikin ɗakin sa da falon sa haka zaka ga tarayyar take
2: wannan da sauki amma aka ce ban ɗaki ne ɗakin girki ne nan ma matsala ne
1: yanzu kamar taka tarayyar ta mutum ne wace
2: mutum ɗaya ne
1: ɗaki da falo
2: falle falle ne
1: falle ɗaya mutum da wata kila
2: to ya za ka yi abin da ban kada shi ba dole ka haƙura ka zauna ba
0: shi ma Malam Musa Ibrahim wanda a halin yanzu a gidan hayar na tarayya yake da zama da iyalinsa ya ce babban matsala a wajensa ita ce ta haɗakar makewayi
3: ko wajen shiga ban ɗaki haka da nan kan samu a wannan yana ciki wancan shi ma ya riga ni yana jira wacce ya fito shi ma ya shiga wani lokacin ma zan zo ina cikin ban ɗaki ma haka ina wanka zan ɗinga yin ana jira na a waje ba na ƙarfa abin da nake da haka zan yi sauri haka in yi wankan nan in fito ba su yi in tafi saugata.
0: Mafi yawancin matsalolin gidajen haya suna da alaƙa ne da dillanci ya zama sana'a kowa da kowa da wanda ya dace da ma wanda bai dace ba cewar shugaban ƙungiyar dillalai ta Kafada mai sayar da gidaje da fulotai da ba da haya gidaje Alhaji Isa Jibrin Isa kaci kasa
4: yanzu dillanci ya cika ya tumbatsa a jihar Kano duk wanda ya rasa abin ya shiga dillanci yanzu akan layi ma saboda lalacewa a zaka zo ka tarar mai saida balangu ko mace mai saida awara da kosai ta san can gidan an tashi za ta bada haya in ka tambaye ta da wani alƙaluma ta yi amfani ba ta sani ba koran haka muka ga ana yi haka ake to amma daga ɓangaren ƙungiya gaskiya mu tunda abubuwan nan na tsaro suka tashi duk wani memba ɗinmu da yake gudanar da harkar dillanci inda yana da ID card na Kafada to muna da tsari wanda muke bada haya ko gidan ma za mu siyar in bako ya zo abinda muka ce baka san mutum ba kai shi gurin iyayen ƙasa su tantance shi kafin ka bashi haya in kuma duk sun ki ka kai shi gurin DSS na wannan karamin hukuma ko na wannan local government din kuma duk afa mafamanmu na Kafada mun yi providing wa'annan abubuwan.

0: Wannan hali da hayar gidaje ta shiga ba abun mamaki bane, ganin yadda takura da yawan sabani sun yi ta shiga tsakanin mazauna gidajen haya na hadaka, musamman tsakanin masu rangwamen karfi dake da zama a ciki. Na nemi sanin darajar irin waɗannan gidajen haya na masu karaman karfi yake a wajen Mallam Dahir Adam Abdullahi.
1: Yanzu akalla karaman gida da tarayya mai daki ɗaya falle akalla yakan kai nawa?
2: A yanzu zaka iya bada 1,000
1: a shekara?
2: A shekara.
1: Kuma ban daki na tarayya, kitchen na tarayya?
2: Ban daki na tarayya, kitchen ma haka.
1: To idan ka zo girki kuma fa?
2: Sai ka a kofar dakin ka. Wani zubin ma ana gware ka shiga daki.
1: A girki?

0: to yakan shafe su
1: a ana samun sabanin wannan saboda wani lokacin ma in nazo baba take jiya mun cewa ga abin da ya faru na rashin jin dadi hakan da dauko yaron ine mai nafiya ne mai fara jiya dai abubuwa dai ne yaro ba za ka ce mai ga inda zai yi ba in dare ya dauka yi dole sai ka hada da hakuri da kuma yi mai nafiya din duka dai waye ne
0: sabani ma mai sauki ne idan aka kwatanta da wasu sabgogi na zaman hadaka na gidan haya
2: ba ka iya wani abun ba
3: kaba mit
2: kamar kana so kai wasu abubuwan a gida ba zai yiwu ba kana cewa za ka yi wani zai ce ai kana kallon wasu mata
3: ta gaya mijin
2: cikin mijin ya doya a raya ba ai kai sai dan bi in ba mai haƙuri ba ne ba a tsakar gidan shi ka ga ana rigima an je wajen mai unguwa ana neman sasanci
0: a lokuta da dama an fi ɗorawa dalilai laifin saɓani da 'yan haya ke yi akai-akai ga takura ga kuma yawan zargi to amma a cewar Alhaji Isa Jibrin Isa shugaban ƙungiyar kafada rashin shigowar gwamnati ko don ma a tsara dokokin zaman gidan haya ciki kuwa har da rage cinkoso shi ne babban dalili
4: dama masu karɓar hayar a nan aka fi samun matsala shi yasa ka ga muna ta kiraye-kiraye a ɓangaren gwamnati ki shigo wannan mu'amalar tamu ki taimake mu ganin cewar an yi hukuma ko kuma an samar da wata doka wacce dokan nan duk wani dillali a faɗin jihar Kano da kewaye zai hau doron bayanta domin ya dinga tafiya yanzu ko da mutum ya zo ya fara gudanar da harkar nan ta dillanci ba a daidai ba to ba ka da wata doka ba ka da wani legal bakin da za ka zo ka kai wa hukumomi cewar yana yin wani abu na ba daidai ba saboda yanzu lokaci ne na faɗa albarkacin baki idan mutum ma ya ga kana bibiyar sa a matsayinka na shugaba ya gyara wani zai iya karasa ya ga cewar kana cizguna masa a gudanar da al'amuransa na rayuwa
0: lokacin kira lokacin amsawa a yanayi na zaman karazube da ake a gidajen haya saboda yawan cinkoso ko ana iya samun mafita kuwa
4: a samar da wata doka dokan nan mu da muke sai da gidaje da fulote da bada haya za mu hau doranta ka samu mana da wata hukuma wacce hukumar nan za ta dinga bibiyar al'amuran mu a loko da sako idan kai wannan ka taimaki shi kansa mai gina gidan ka taimaki shi kansa wanda zai shiga hayar domin za a bi abubuwa a dinga yin sa a ka'ida amma yanzu matsalar da muke gamuwa da ita ko kalubalen da muke gamuwa mafi yawancin abubuwan nan da ake gudanarwa wanda fa yake kungiya shi yake wanda kuma baya kungiya shi ma sunansa dillali idan abubuwan nan ya tashi a jihar Kano gaba ɗaya ake hada mai mana kudin gora a ce Allah ya tsine wa dillali
0: to a rashin tayi dai ake barin arha masu sauraro yau kuma da wannan tsaraba ta yanayin cinkoso a gidajen haya a Kano shirin da wannan makon na mutum da duniya sai ya kammala a madadin sashin Hausa na DW Abdulrahman Kabir daga nan Kano ke mana fatan alheri

0: A daidai wannan lokaci shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa cimma yarjejeniya da Iran a cikin wannan muhimmin lokaci zai kasance abu muhimmi. Amma idan lokaci ya kure babu wata matsaya da za a cimma. Wasu ministoci masu tsatsauran ra'ayi a gwamnatin Isra'ila sun yi kira da a ƙara tsananta yaƙi da ƙungiyar Hezbollah mai alaƙa da Iran a Lebanon. Yayin da ake ci gaba da tattaunawar kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya. Ministan tsaron cikin gidan Isra'ila ya ce lokaci ya yi da Prime Minister Benjamin Netanyahu zai nuna 'yar yatsa ga shugaban Amurka Donald Trump, tare da sanar da shi cewa Isra'ila za ta koma fagen yaƙi a Lebanon. Waɗannan kalamai na zuwa ne yayin da Amurka da Iran ke ƙoƙarin kammala yarjejeniya, duk da cewa har yanzu akwai saɓani kan wasu batutuwa ciki kuwa har da halin da ake ciki a Lebanon. Mahukuntan yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine sun sanar da cewa wani hari da Rasha ta kai a yau ya yi sanadin mutuwar mutane biyu tare da jikkatar wasu 19. Gwamnan yankin ya ce mutanen da suka rasu maza ne masu shekaru 68 da 25. Sannan daga cikin waɗanda harin ya jikkata an kwantar da mutum 17 a asibiti ciki har da 3 da ke cikin mawuyacin hali. Masu aiko da rahotanni sun ce harin ya lalata rumbunan ajiyar kaya da motoci da kuma wata cibiyar kasuwanci. Sannan kuma jami'an agajin gaggawa sun kashe wata gobara da ta tashi a wani wuri bayan harin. Ma'aikatar lafiya ta Uganda ta sanar da cewa an samu wasu sabbin mutane biyu da suka harbu da cutar Ebola a ƙasar a cikin wata sanarwa da ta fitar a Litinin ɗin nan. Ma'aikatar lafiyar Uganda ta ce dukkan sabbin kamuwar 'yan asalin ƙasar ne kuma ma'aikatan lafiya ne a wani asibiti mai zaman kanshi da ke birnin Kampala. Sannan an kwantar da su a cibiyar kula da masu cutar Ebola inda ake ci gaba da ba su magani. Waɗannan sabbin kamuwa sun ƙara yawan adadin mutanen da aka tabbatar sun harbu da Ebola a Uganda zuwa mutum 7 tun bayan bayyana ɓarkewar annobar a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo mai makwabtaka da ƙasar a ranar 15 ga wannan wata na Mayu. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu kuma ƙarshen shirin ma gabaki ɗaya wanda Abdullahi Tanko Bala ya shirya. A madadinsa da sauran 'yan uwa abokan aiki Muhammad Tijani Hassan ke cewa mu ni lafiya daga nan Jamus.
1: Masu sauraronmu a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: To madalla Fauziya masana halayyar dan Adam sun yi ittifakin cewa abokai na da matukar muhimmanci a rayuwa musamman ma tun daga kurciya domin suna taka muhimmiyar rawa wajen gina halaye da dabi'u.
1: Ta hanyar abokai matashi kan koyi yin alheri wato kyauta da sarrafa kansa da kansa da ƙara samun yarda da kansa da kuma uwa uba koyan ka'idoji na zamantakewa.
0: To wata ila Fauziya a dalilin haka ne ma wasu ke cewa abokan farko tamkar filin atisaye ne ga rayuwar matashi a zamantakewar sa. Amma bari mu fara lekawa jiya don jin koyaya abota take kasancewa har ma ta kai ga aminci da babu dayansa.
1: To Tijjani, akan haka wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir yayi mana nazari akan abota a can baya da kuma yadda take a wannan zamani. Ga kuma rahoton da ya aiko mana.
2: A bisa al'ada abota irin ta da tana samuwa kuma ta yadu ta karko ko ta dalilin tasowar tsarin rake wuri daya ko ta makaranta daya ko wurin sana'a daya. A wasu lokuta ma idan abota ta karko ya da majikoki kan gaji abota daga iyaye ko ma kakanninsu. Malam Abdulrahman na Abba aboki ne na jikan abokin kakansa.
3: Zan yi bara misali da abokin da muka taso tare, Alhaji Ibrahim Mudi na Goda. Mun taso mun ga iyayenmu abokai ana aikanmu gidansu, iyayenmu mata ƙawayen juna, iyayenmu maza abokan juna. Can kuma kan go sama haka kakanninmu mata ƙawayen juna, kakanninmu maza abokan juna. To shi kuma sai Allah ya taso shi amini na ne, aboki na ne, komai tare muke bacci ne yake rafa.
2: Shi kuwa Malam Umar Sulaukala tasa abotar ta samu ne ta dalilin wasan ƙwallon ƙafa tun ƙuruciya. To ko ta yaya ya amfana da jin daɗin ta?
4: Lokacin da na samu rauni domin na jiwo a wajen ba a korana gaba ɗaya sun daga nan kafin a kai ni ma asibiti, kafin su kai ni na su ma ya kai su da suka karasa da ni asibiti ba su kyale ni ba a can suka fa nan gida ba a faɗa ba.
5: A korin zubiya suka kuka?
4: Burmawa su kai.
5: Gaba ɗaya na gaba?
4: Gaba ɗaya ga wannan burmawa su kai.
2: Abokan nan ne na Malam Umar suka yi masa jinya, a kuma ya samu ya murmure ya fito daga asibiti. A yanzu irin wannan tara ta arziki ta abota ba kowa ne ke yin ta ba. Malam Abdulrahman ya ce ya koyi babban darasi na abota da ba zai taba mantawa da shi ba.
3: Abokina ne makaranta ce ta gano, mun fara haɗuwa da shi a primary, to kuma sai Allah ya haɗa mu da shi a secondary school. Mun da rasu kuma yayansa su ne mun biyayya. Akwai ƙanin mahaifinsu, ƙanin su shi da yanzu Abu Amini na. Asa fara ganin su ko me sha gaba su ko me ne gida ba su ni ne farko.
2: Shi kuwa Umar Okala ya ce baya taɓa mantawa da darasin da ya koya ranar ɗaurin aurensa. Kafin auren ya zo amma babu kuɗin shagali, wannan gaba ce abokai suka nuna masa tasu ranar.
4: Ranar da har ka zo ranar Juma'a ne, to bayan an sako daga masallaci za a ɗaura auren. Wallahi kwan Allah sai ga gudunmawa ta samu mai dubu ɗaya mai dubu biyu, na samu kuɗi irin na da na samu dubu 55.
2: Lalle abota irin ta da ta yi rana.
0: Rahoton Abdulrahman Kabir kenan daga Tadaba Tumbungiwa wato Kano.

0: to amma Fauziya ya matasa ɗan yau suka fahimci abota bari mu waya da zango a birnin da magaram na jamhuriyar Niger domin jin ra'ayoyin waɗannan matasa
1: gaskiya abota wata abu ce kakkarfa abota wata abu ce wanda a yau rayuwar mu ta yanzu gaskiya wani abu ne babba a wajen mutane saboda yanzu duba ga mutum ma in bai abota zai taso wani kashi dai ga kamashi bai san ba me zai hodi na ya faramta ma mutum rai bai san ba kuma me zai hodi na ya bata ma mutum rai shi kawai komai yazo haka nan ne
2: kusan abuttaka tana kaiwa aminci shi kuma wani amincin iyakai ku har ga diyan ku da jikokin ku saboda yau in diyan ku suka tashi suka gani irin mu'amalar da wane kamar yanzu a ce misali kana da abikiya ko kina da aboki hakan ga diyan ku in suka taso suka ga wannan tayyar da kuke su ma in suka tashi haka na zasu ringa yi har in wani abu suka gani wanda zai zo shigo su ce da lokacin da babana da mamata ko kuma lokacin nan abukanai ne suna abuttaka sakan ga abun su yana tahiya daidai yanda ake so amma mu kuma mun ki tsayawa mu wanga gani amincin ya kai amincin zai gani har yau tarai ta zo ta Allah ubangiji ya sa ta kai ne ta kai karshe wannan aminin naka kuma zai iya tantahin maka da dan wannan naka ba dan komai ba dan samantakewa nan da kuka yi ta gaskiya da kai da shi

0: To Muhammad Tijjani Hassan, kasan akwai wata babbar tambaya da ake azawa. Shin ta yaya ake aboki nagari ko kuma a zabi aboki nagari?
1: To Fauziya, aboki nagari ba a zabar sa saboda shahara ko abin hannu ko yawan abokai. A'a, ana zabar sa ne kawai saboda nagarta. Aboki nagari shine mai kirki da girmamawa, mai kyauta ba marowaci ba, mai sauraron shawara kuma wanda baya izgili. Aboki nagari yana gina mutum tare da dora shi kan layi mai kyau a rayuwar yau da kullum. Sannan aboki marar nagarta na iya lalata tarbiyar wanda yake tare da shi. Kamar yadda Malam Bahaushe ke cewa, abokin mai kanwa baya rasa burbudi.
0: Lallai aboki nagari yana tattare da abubuwa da yawa. To amma wannan matashin Tijjani, mazaunin da Magaram a Niger, ya bayyana mana yadda yake tafiyar da abotarsa tare da wanda jininsu ya haɗu.
2: Sunana Mahmudu Yusuf, yanzu da ina da abokai fitattu wanda guda biyu. Fitattu dai wanda su ne abokaina na kwarai, wanda nake tsammani da kawai su ne manya-manyan abokaina.
3: Yaya mu'amalarku take?
2: Gaskiya mu'amalar mu dai tsakanin mu kyakkyawa ce, saboda su ne dai ko manyan abokaina.
3: Ta yaya kai ka zaɓi waɗannan abokai?
2: Gaskiya abokanaina ne wanda ma duk da ma ba wai tun daga yarinta ba muka taso, bayan mun yi wayo dai muka gamu, mai amman kuma abokanaina ne wanda sun san cikina na san cikinsu.
3: Kamar ka taɓa cin karo da wata matsala a wannan abuttaka ta kake yi?
2: To akwai tana zuwa ita matsala, tunda kusan da dan waye-waye mu ne muka gama. Akwai lokacin da ɗaya zai bata ma ɗaya rai ayi hwada, amma kuma za a sasanta hwa ko da ɗaya ya tafi ɗaya zai nemo ɗaya.
3: Kamar wani irin zance kake iya yi da su wani abokai naka?
2: Gaskiya sosai akwai sirrika na wanda bana iya gaya ma ba kowa, amma su muna tattauna da su. Nakan zo in nemi shawara a wajensu, su ma in suka tashi nasu sukan zo su nemi shawara a wajena.
3: Wani irin dalili ne yake gama ka kubabe da kai da abokanka?
2: To gaskiya dalilin mai ƙarfi ne wanda zai gama mu ta kai mun samu matsala ba. Dalilin gaskiya babba ne an duba.
3: Kamar misali?
2: Kamar yamin abu in ce mashi wane dena kuma ya ƙi denawa. In nuna mashi to a lokacin hoban na san abun ya ƙi bari. Duk da ma dai wani lokacin ana shanyewa. Amma akwai lokacin da in kamar mutum baya ra'ayin abin, in ka kwatanta mishi ya bari bai bari ba, to sai ta kai kuma ga an samu bacin rai.
3: Me kake yi don ka ƙara ƙarfafa abuta tsakaninka da wannan abokai naka?
2: Abubuwa da dama, tunda yanzu a zaman takewan mutum yanzu dai da su wani abin na kan musu, tunda ita rayuwa cuɗanin cuɗa ka, kuma sukan zo su nemi a wurina in dai ina da halin yi ina musu. Ni ma nake nema a wajensu, kuma in na nema in suna da suna mini gaskiya.
3: Abokanka tun na farko ne har yanzu?
2: Bayan mun yi wayo ne dai muka gamu. Mun kai kamar irin haka shekara 10-12 haka kan nan muka gamu dai. Kuma abu tatta mu cikin ikon Allah ta yi ƙarfi har yanzu muna tare kuma insha Allah.
3: A baya akwai su abokai da kai kuma kana caccanzawa haka?
2: Na yi abokai da dama wanda kuma an shaƙu, kuma lokaci sai ya zo na rabuwa ko ka tafi wani waje ko kun bar gari haka, ina samun wannan ba sosai ma.

0: To amma hanzari ba gudu ba Fauziya. Shin abokai nawa ya kamata matashi yayi?
1: Gaskiya Tijjani, maganar gaskiya inji masana ita ce ingancin aboki ko abokai yafi yawa muhimmanci anan. Wato matashi na iya samun abokai na gaskiya daga daya zuwa uku ne kawai, amma idan suka zarta haka abin na iya zama wata damuwa.
0: To Fauziya, wataƙila dalilin haka ne wasu ke cewa samun mutane da yawa a kewaye da kai baya nufin kana tare da abokai na gaskiya, domin akwai bambanci sosai a tsakanin abokai na kusa da kuma abokai na makaranta ko na wasa. A dalilin haka ne ma kuma masana tarbiyya suka ƙara da cewa abokai biyu na gaskiya sun fi abokai goma da ke bacewa a lokacin da aka samu sabani a tsakaninku, ko kuma a lokacin da ka fada cikin wata matsala ko wata damuwa.
1: To a dan haka ne ma Tijjani, matashiya Jamila Isaka, wanda ake kira da Jamila Shar'iya, da ke zaune a birnin da Magaram, ta ce ta fi aminta da abota da maza a maimakon ƴan uwanta mata, kuma ta shaida mana ko menene dalili.
2: Ni dai na kasance mace ce, amma mafi yawanci abokanan nawa maza ne. Tunda saboda me yasa shi kamar haɗu ka tashi wannan kamar da muke haka mafi yawanci bisa bila zaka in ce muku na kai mamace ƙawata hakan ga wasu kuka na haka ko kuma wasu shawarwari na kore wasu abubuwa na tunda da wannan mazan mun zauna mun na haɗi musu matsala ta kuma sun bani shawara na bi shawara kuma naji dadin ta.
3: Abokai nawa ke gare ki?
2: A yanzu dai a bangaren dai abokane wannan dai haka maza akwai su da yawa, ban na iya kiyasta shi tunda kula kowane bangare akwai su bisa billahi.
3: Yaya mu'amalar ku take?
2: To alhamdulillah, ni da su mu'amala ce muke yi mai matakar muhimmanci, saboda ita yau kun sai ta rayuwar duniya, in kuna zaman da kai da mutum abubuwa ne zaka ringa ganin su, rayuwa ce zaka ringa gani kala-kala, tunda kowane dan adam da irin halin shi, wannan ka gani abin ya maka daidai da ra'ayinka, wannan kuma zaka gani abin bai maka ba daidai da ra'ayinka, amma dai haka ne tunda Allah Ubangiji hada ku zama da kai da mutum, dole zaka yi hakuri ba dan komai ba dan azamna kada yau a ringa ganin ka yau da wannan gobe da wannan, ka gani kamar abin ta kama bata da wani armashi, in an ganka da wannan gobe a ganka da wannan.
3: Ya akai kika zabi, kika hi zabi kawaye musamman ma maza maimakon mata?
2: Bi sabilillahi, gwagwarmaya ta ce ta janyo mini kamar alhaka da yawan maza hakan ga. Shi sai ita rayuwar duniya kawai ka rike mutuncinka da kimarka, kuma ka rike tarbiyyarka ta iyaye wanda suka yi maka. Shi kuma duk wannan namijin a ganku, ni na tabbata na yi imani ne in muke mace ce aka ganki a cikin maza kawai sai a miki wata fassara ta daban. Shi kuma a yanzu fi sabilillahi, ni a wannan dai yanda na tashi a cikin abokane maza tsakanin dala na buka he in kai ma mace abikiyata kuka na wannan. Kama ina da wata matsala hakan ga in kai mata in ce mata ga matsala ta hakan ga mu ga mu ta bani wata shawara dan in yi kamar magani akan matsalar. To wannan mazan daga na kawo musu da gudu a wance wannan abu da yake kamar damin ki, ya kamata ki ringa sa hakuri da wasu tawassali dai da wasu wannan dai shawarwari masu kyau wanda zan in ji dadi. To ita kuma yanzu abukiya mace in kika kai mata shawara sai ma ta ji cikin ki, sai ta dauka sai ta kai ma wata abikiyar ta ce wance tana cikin matsala kaza, tana cikin matsala kaza, sai zo ta hadi mana matsaloli na. Amma su kuma mazan wannan fi sabilillah ko yane ne kawai sirruwa maka asiri ba don komai ba, san dora ka akan shawara ta girke nan ku alhamdulillah.
3: Kina iya kowane irin zance ni siri da kawayenki?
2: A yanzu zan iya ce muku akwai wani aboki na wanda kusan tattara ma muka tashi da shi tun daga sai iya har dai zuwa war haka dai muna tare da wannan bawan Allah, kuma duk wani wannan matsala ta wannan ta shahi yanda zan je mu zamuna mu hira da wannan mace hakan ga an hadi mata bude mata ciki na, wallahi shi ma haka zan bude mishi, kuma shi ma haka zai kawo cikin shi bude mai hadi mu, kuma mu ba ma kanmu shawara ta keki, kuma abin sai in gani sosai ya man magani akan al'amara.
0: Turka shi Fauziya, ina ga wannan shi ake kira wani sabon salo kenan, wato kiran sallah da usar kenan. To Fauziya, ina ga wannan a iya cewa zamani ne yazo da wannan nau'i na abota da Jamila ta bayyana mana daga birnin da Magaram. A gurguje ina ga ya kamata mu bibi wakilin mu dake Sokoto birnin Shehu, wato Muawiya Abubakar Sadiq, don jin yadda matasa ke abota ko kuma kawance a wannan lokaci, da kuma ma'aunin da suke bi wajen zaben abokai da ma yadda suke tafiyar da ita kanta abotar.
4: Abota ko kawance wata dangantaka ce da ake kullawa ta hulɗa da cuɗanya a tsakanin juna ta mutane biyu ko fiye da hakan bisa wani fakire na soyayya da kaunar junan. To amma sannu a hankali sauyin zamani da kuma lokaci kana da canjin halayyar mutane na kokarin kawo taskaro ga abota ko kawance na haƙiƙa bil haƙi da gaskiya. Tabiru Garba Ila wani matashi ne da ya bayyana cewa abota abu ce da ke da muhimmanci, don haka akwai buƙatar karatun ta natsu kafin tantance aboki.
5: Akwai wanda zai zo ma da niyan abota tsakani da Allah, akwai wanda kuma wani abu yake so naka ko kuma wata dama yake nema ta gefenka. Yadda ni nake gaskiya ina ba mutum muhimmanci a rayuwa wanda na dade da sani. Kaman abokan ina da muka taso da su tun muna yara. Rayuwa kana girma kana haduwa da mutane daban-daban. Anan dole sai mutum ya kwantar da hankalin shi ya fahimci me manufan mutum ko me mutum ke so a kaina.
4: Kamar da me ta me mutum ya kunsa ko yake da shi da zaka iya cewa abokin ka ne.
5: To na farko dai kauna da amana.
4: Matashin Kabiru Garba Ila ya ci gaba da cewa shi kusan da dan uwa da aboki a matsayi guda ya dora su domin ku akwai lokacin da yake gana aboki na taka rawar da tafi dan uwa kana kuma akwai lokacin da dan uwa zai taka rawar da tafi aboki to amma sai dai ga ita wannan matashiya Ramlat Abubakar ta ce ita kawance ya bata tsoro domin bata ji da dadi ba a hannun kawaye lamarin da yasa ta hakura da su ga baki daya
6: mafiyonci kawaye ba su da amana zaka ga in ka yarda da mutum daga baya zai cuce ka da ka dauki mutum ba haka nan zai daukar ka ba wasu
4: kinan in na fahimce ki baki da kawane ko kuwa
6: gaskiya banda saboda wasu matsaloli akwai dai wata daya da ta taba mai abin da mun je dadi ba su tun daga lokacin nan kawai da zamu rika mutunci da mutum amma dai gaskiya har yanzu ni dai ban da kawa
4: lokacin da kina da kawaye haka a matsayi na nawa kike daukar su ga rayuwar ki
6: ina ba su muhimmanci sosai saboda ina shawa abotar da kamar da uwayen mu suke zaka ga su a zama kamar ƴan uwa
4: Matasa da yawa ire-iren su Jamilu Umar sun ce akwai hanyoyi da matakai da suke bi wajen tantance matasan da za su gina abota da su.
7: Ka zaɓi mutum wanda ka ga rayuwarka ta zo kusan ɗaya da tashi, wanda za ka ga zai iya rufa maka asiri, zai iya riƙe maka amana da kuma mutuncinka.
4: Saboda gudumi.
7: Za ka ka yarda da mutum ka bashi amana da komai naka kana kallon kai amininka ne abokinka ne. Amma shi a zuciyar shi ba haka abun yake ba mutane yanzu zuciyar su ba gogon kakkata ba koko a ce ba su da tsarkakan zuciya
4: a matsayi na nawa kake gane ake sa aboki a rayuwa
7: sani dai ina sa aboki matsayi na biyu bo dan uwarka ya kamata ka sa na farko saboda duk yayi waya komi tsauri dan uwanka za ka ga bai iya kauce maka amma aboki wallahi in wani abu canza na rayuwa kai tsaye aboki na barinka
4: yawan rashin tsare sirrukan juna a tsakanin abokai da kawaye na daga cikin abin da ya sanya wasu da yawa suka daina gaskata abokai ko kawaye domin ga wannan matashiya Asiya Ibrahim tace ta ci kuka a lokacin da wata kawarta ta zubar da duk sirrin da ta gaya mata
8: gani na yanzu aboki kawai ka aje shi a inda ka aje sauran mutane da kake hulɗa rayuwarka ta yau da kullum waɗanda ba komai naka za su ci ba
4: to amma kuma ga masanin zamantakewar Bani Adama Farfesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya ta birnin Kebbi ya ce babu wani sauyi ga abota ko kawance da za a ce ya bambanta da na inda aka fito
9: tun da ma ana yanka baya tun da ma abokai na sai da abokai to abinda zan ce maka kawai har yanzu akwai abokantaka akwai sani akwai yadda akwai mutunta juna amma ba a rasawa wani abu ya zo ya shiga tsakani ya bata wannan abokantaka
4: a yanzu dai masana na cewa akwai bukatar taka tsantsan da kuma nazari mai zurfi kafin yarje ma wanda za ku kulla abota ko kuma kawance
0: rahoton wakilinmu Muawiya Abubakar Sadiq kenan daga Sokoto birnin Shehu a Najeriya
10: da kan kokon gane lishin maza

0: To Fauzi kin san abota na tattare da abubuwa na yarda da kuma shakuwa da juna, har ma akan cewa abokai kan raba aya ɗaya tare.
1: To amma menene ya dace a faɗa wa aboki, wato waɗanne irin bayanai ne ake iya rabawa da abokai?
0: To Fauziya, matashi na iya faɗa wa abokinsa abubuwan da yake so, amma ana so su takaita ga ƙananan sirri da kuma nasara ko kuma gazawa domin neman shawarwaru.
1: Sannan Tijjani, ana son a kiyaye faɗa wa abokai sirrin iyali ko waɗansu bayanai masu mahimmanci, wato na sirri kenan. Saboda haka ya kamata abokai su san cewa ana gina aminci ne sannan a hankali.
0: To Fauziya, ina ga ta dalilin haka ne matashi Joshua Fonamburu da ke zaune a birnin Kaduna a Najeriya yace yakan yi amfani da halaye da kuma ɗabi'u wajen tantance abokai babu ruwan shi da bambancin kabila ko kuma na addini.
2: Kowane rana ina ji da sababbin mutane, muna gaisuwa a anguwa, ko na jure yake na same su, ko na je ko makaranta kan yake ina haɗu da mutane da yawa, muna gaisuwa, muna tariko kristoci har da musulmi a makaranta, ina haɗu da su, ko a wuri yake ma ina haɗu da su. So haka ne na gani masu kirki shi ina jin su kusa, muna gane juna, amma wanda na gan halayen su ba mai kyau ba a cikin zuciya na ce ka alitimkin birnin, saboda ba zan haɗu da irin wannan mutane ba. Ina kokarin ya kan kokari na gan ba haɗu da mutane da halayen su ba mai kyau ba.
3: To irin abokanan da kuke da su, in ka gane aboki mara irin halayya kariya kake da shi?
2: Ina jin daɗi, ina rike shi, indai ni da shi muna da halayya mai kyau, muna mu'amala sosai, muna ina rike shi, ina rike ni tare da shi, amma ina lura halayyan shi ba mai kyau ba ne, ina kokari kar abu ya haɗa ni da shi.
1: To Tijjani, ta yaya za a gina abota mai ƙarfi har ta kai ga zumunci da zai daɗe?
0: To Fauziya, da yake zumunci tamkar tsiro ne, yana bunƙasa ne kawai idan ana kula da shi. Abu na farko, ana so abokai su zamanto masu kyautata wa juna da abin hannu, sannan su koyi neman gafara idan suka yi wa juna kuskure. Kana kuma ana so su ringa yawaita haɗuwa domin yin abubuwa tare.
1: To amma Tijjani, abin da ya fi kyautuwa shi ne a yi hattara kar a yi zaɓen tumin dare, domin wani lokacin akan faɗa tarkon miyagun abokai.
0: To ga matashiya Grace James da ke Kaduna a Najeriya, wadda ta shaida mana yadda take bambanta ɗanduma da kabewa a rayuwar abota ko kuma gorance.
4: Ina tantance abokanin kirki wurin tarbiyyar da iyaye suka bani, saboda in na duba na ga duk ƙawan da ta nuna min a yi wani abin da ba daidai ba, ya sabawa tarbiyyar iyaye ko kuma ya sabawa addini, ya sabawa kai abubuwa dai wannan na rayuwa da dai za a kaucewa hanyar Ubangiji. To nan fa na san fa wannan ƙawar ba na gari ba ne, ko kuma wannan abokin yana dai so dai ko a kauce hanya ne. To nan fa sai in fara ja da baya, in na ba da shawara, in na gan abin bai yi ba, to sai in gudu ma rayuwa na, saboda kan nima in zo in bi layi.
3: In kika gane abokanan da kike zamantakewa ba masu hali irin naki ba ne, ya kike yi?
4: Shawara nake dima in basu, na farko bana kokarin guduwa, saboda watakila su ba su samu wannan tarbiyyar da na samu ba. Kokari na in ganar da su abubuwan da suke yi ba daidai ba. To yanzu ma da irin inda abubuwan da ke faruwa, wasu ƙawayen za ka ga sun sa ma ƙawayensu magani ko kuma dai wani abu dai na maye mutum ya sha ya fita cikin hayyacin shi, saboda a ce shi ma ya shiga layi, ya bi layi. Wasu ma hotuna za su yi, in mutum ya dawo cikin hankalin shi sai a nuna mashi a ce ga hotunan, ga shi abin da ya faru. To kaga mutum bai da baki. To in na gane haka, ja da baya nake.
1: To Tijjani, da alama dai iyaye na da rawar da ya kamata su taka wajen zaɓa wa 'ya'yansu abokai da kuma sa ido kan abotar, don kada a sauka daga tarbar da ta dace.
0: To a dan haka ne ma Fauziya, a cewar malama Juwairiya Usman, malamar addinin Islama a Najeriya, tirin gini tirin zane, domin tun yara suna ƙanana ne ya kamata a kula da irin abokan da suke zaɓa.
5: Yana da kyau a koya wa yaro sanin darajar kanshi da kima kansa da martabar kansa, ko mace ko namiji, kafin a rika sake su barkatai, don yi rayuwar yaro ya kamata ana bincika ne. Lokacin da ba su san darajar kansa da kimar kansa ba, su yi mu'amala da kowa, mu'amala da 'yan iska, 'yan shaye-shaye, mu'amala da barayi, mu'amala da waye. To in aka ci gaba da haka, to tabbas za a samu matsaloli da zai zo ya zame ma yara tashin hankali a rayuwa. To shi yasa ba a sake su a bar su haka. In dai har aka koya wa yaro sanin kanshi da kimar kansa, to tabbas ba zai iya yin aboki mummuna ba. Kuma irin haka yana iya faruwa da kowa, yana iya faruwa da kowa, ba don komai ba, saboda muna sake layi da ya kamata mu duwo akai sai mu sake layi. To abin da ya kamata shi yasa na faɗa da farko, ba a barin yaro ko ya girma, in ka lura da iyayenmu da girma ma tukun na zaka ga iyaye suna bibiyan kawarki su bibiye abokinka, a sani kullun ana muku nasiha. Zaka je wurin kakarku haka ana muku nasiha, abana bibiyar ku ba irin yanzu da ake sake yara da social media, a basu da social media, a basu da television su ta kallo ba.
1: To malama, ta yaya ake gina abokantaka mai inganci da zata dore zuwa aminci kamar yadda ake yi a shekarun baya?
5: To gaskiya al'amari, yanda za a samu abokantaka mai dorewa, da farko ana fara bibiyan ta ne a lokacin da yara suka fara balaga. Na farko za a samu kamar idan yaro ya fara balaga, namiji yana da yawo. To in ya fara yawo kuma kowa, za ga misali idan a unguwa ne, za ga kowa abokanan yara ne, za ga ɗebi wannan, kuma duk wani daba za a ganshi a ciki, ko da baya shashayi ba ya sata, wani lokacin sai a ganshi a daban shashayi da sata. To a wannan yanayi iyaye su abinda za su yi shine, misali uwa ko uba za su rika jan yaransu a jiki, suna jan yaransu a jiki da dukkan abokanan da suka gani kamar abokane ne na gari wanda suke mu'amala da su. To wannan zai taimaka wa yara kwarai da gaske, zai taimake su, kuma za su tashi haka, za su iya hada su biyu a matsayin su na abokanai, su bude company ko su fara wani business da zai amfana da su, su fara neman na kansu. Idan ana zauna haka, to abokantan zai zama mai nagarta.
0: To godiya da jinjina ga malama Juwairiya Usman, malamar addinin Islama a Najeriya. Fauziya da masu sauraro, babban abin rikewa dai anan shine zaben abokai na gari, abu ne mai matukar amfani a tsawon rayuwa, amma kuma abu muhimmi a yi hattara da zaben timin dare wajen kulla abota ko kuma goranci.
1: To muna fata Tijjani wannan shiri ya ilmantar, sannan kuma ya zama haske ga matasa wajen zaben abokai da kuma kawaye a wannan zamani. Da haka kuma zamu sallama da masu sauraro saboda lokaci ya riga ya hararo mu. Duka a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammala ya zo gare mu, musamman ma
0: wakilanmu Abdulrahman Kabir dake Kano, da Ma'awiya Abubakar Sadiq dake Sokoto, da Larwana Malam Muhammad dake birnin Damagaram, da kuma Ibrahim Yakubu dake Kaduna.
1: Sunana Fauziya Dauda, da muka gabatar da shirin tare da
0: Muhammad Tijjani Hassan, nake cewa a kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn.

0: a ranka dade gaskiya ba zan iya ba ranka dade ai linzami yafi karfin bakin kaza
1: ina da kansa ne kuma kada ku tsaya wasu tambaye tambaye ta yi ni san da ba za a iya warkar da ni ba
0: amma ranka dade
1: tun yaushe nake da ita ko tun yaushe aka gano ta
0: ranka dade duka ma duka
1: ku tuna lokacin na fara zuwa babbar cibiyar harkokin likitanci da ke Kalwa makwabciyar ƙasarmu a 'yan watannin baya ko?
0: Warai kuwa ranka dade mun tuna
1: to a wannan lokacin ne na sani
2: ranka dade an fara yi maka magani?
1: Da me kuka ɗauka dalilin da ya sa nake ta zirga-zirga zuwa Kalwa an ɗora ni akan magani 'yan satuttukan nan ba ku lura da askina ba? Sun ce da ni abu ne mai wuya in wuce wata shida.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranka dade wata shida?
1: Ka gama ti. Kada ku damu da ni. Na rungumi kaddarata. Yanzu abin da yake a gabanmu shine mu ga yadda za mu sa ka zama shugaba kawai.
2: Ranka dade. Bayan mu wane ne kuma ya san da wannan maganar?
0: Gaskiya.
1: Mata ta ce kawai sai kuma ku biyin nan.
0: To ranka dade in dai ko haka ne bai kamata wannan maganar ta fita ba. Domin idan 'yan jarida suka ji ta to kashinmu ya bushe.
1: Idan har maganar nan ta fita sai da in daga wani daga cikinku ko kuma ku biyun nan ne kuka faɗe ta. Boye wannan magana fa amfanin kanku ne. Har sai lokacin da muka shirya sanar da ita. Dan sai ta lokaci shine komai a siyasa.
2: Haka ne.
1: Ya kamata mu shirya ba waje ba amamaki. Tai da hakan zai amfane mu. Wannan yakin neman zaben da ƙasar nan ma duk suna hannunku a yanzu.
2: Wannan gaskiya ne ranka dade. Saboda haka dole ne mu zama cikin shiri. Muna buƙatar ya zama mu ne kadai muke da ikon fitar da wani bayani a wannan ƙasar kaf.
1: Ato, wannan ya rage naku. Ni dai na amince muku 100%.
3: To jama'a da wannan muka kawo ƙarshen kashin na farko. Me ke shirin faruwa ga jamhuriyar Tunkuza mai mulkin demokradiyya? Shin ko za a ci gaba da yin mulkin danniya a ƙarƙashin shugabancin minista Mati ko kuma wannan matashi Dr. Mai Nasara zai canza yanayin mulkin? Yaya kuma batun Amina? Me yasa take kokarin bata sunan dan ajin su Haladu? Fitare mu a kashe na gaba domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi. Kafin nan daga nan sashin Hausa nake muku fatan alkhairi ku kasance lafiya.
4: DW labarun duniya.
5: Hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci kasashen da ke makwabtaka da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da su tashi tsaye wajen kare kai daga cutar Ebola mai matukar hadari. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa dole ne a amince da shigar wasu kasashe daftarin kundin zaman lafiya ta Abraham kafin amincewa da yarjejeniya da kasar Iran. Kasar Iran dai ta zartar da hukuncin kisa kan wani matashi mai suna Abbas Akbari, guda daga cikin shugabannin da suka jagoranci zanga-zanga. To ƙarshen shirin baki ɗaya kenan. A madadin editan da ya tsara shirin baki ɗaya Abdullahi Tankwabala, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa muku kwana lafiya.
6: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.